kuthi khuluma ke sleep wona ukuze ke kusamanje uzoyinqana le yonke isukume nami ngikhumule hliwe imali siyawala oh ungifusela amagwe bamaningwe ukhomba